Sila bari ma kalan iri ingi kosge di loran satunle i lona ndega wan kron ko iga ma lona manaina nga kan to gabri ngolo ga swan bere sila ga swan bere

0: Wapos Music.
1: Na rengere nga no ya gena gwa ni lale ngai ngai bar gena gwa o madama aye ama no ende fulame abigere bebe nare onyi puwai ne vergele na bebe gai ne din pong sei beje nare tem kere bura nyuna dang ma tanya na ma si kama jame na harane nung ye a la dang se su shuna mamun pasi tari si gitu bauru horin ya nare pun jeju gawa mari maudala.

san irin ya gina gawa tuwa arangai jowo uwo buna na bonka da guru na kaki yorinyi tudim noma na mai na bayi ya ji bunan tana yare sanga na taka na tajen warangai gurai bargina gawa tumun san firangai

0: स्कूल
1: बात
2: भी प्रोग्राम जरे तो बनबा यार ने बियो
1: प्रोग्राम तो आया
2: गी कहां खाओ
1: ना प्रोग्राम वाला मेन सी मन इरे सी आते जोन दोना जी नो जिकला जा दुआ दो या केते ताला पासेर आ रही हां दुक मीम रामगो सियाला लम राम मेन गोन जाता मेन के एसके याया गे तू बियो
2: Sei me asa nda sei bi ba an je ye ngand kelele se bulu wa sei ge ngand bo winya siwa
1: ni bolal ikoto yo ye di thol jinga ya di bol
2: maji
1: nangan gane asa ne on yu are abon lal
2: maji ma
1: ikoto tu je di ade keteno
2: ma kule
1: ah
2: kulale
1: ah
2: kula bedu ngo hamale
1: ah
2: ma ma kwa jimdu
1: kula kuma ya
2: kula bi bedu lelo
1: hai
2: ka kula to bedu le
1: ya le dinga ngo yo
2: ah ma mata
1: a wa kuma
2: Hai, mai ma kula posium dia, mai ma tara. Ngalele di debele. Akuba 1 million.
1: Rudilio.
2: Akuba 1 million.
1: Hai,
2: kwenye je visa? Bad akuba tu kwa guno mwenye nule, akwa le misa.
1: Hai.
2: Ba akuba ndauji, akuba ndauji kijingam. Akuba le munta. Ba akwa
1: El tayamuna. Itnya gitu dam kainga itu biane. Rodrigo ya bahindawa. Okuma kulutun do tu seta.
2: Ma play
1: David okuma kulutun do.
2: Ma logo da lutun do goro.
1: Ah.
2: Baldo kasi.
1: Kume.
2: Ah. Batiki sigi boy ki ba chabe wono le. Ena ba.
1: Hai.
2: Ena botum wona.
1: Ndara kunna baldo kasi.
2: Ena botum wona.
1: Ah.
2: Fulala godo.
1: Hai.
2: Ah. Na nina komere ridini na kwigo mukoma jeto
1: ha ye bando kasie yak ganga ya lan dia
2: ma pani belwa
1: nje
2: na nyawo buru se kuna kwade misa ah buru na kwade misa ngama nje kuna kwade
1: hai
2: ah nje to na de
1: ka ye to na de ngama
2: ya ya to na mare
1: hai
2: ma de ku ma ne me ko ngama be misi na la nde da na ta kuna ma budu
1: ye mi ye mo ti me be ke yakirbe ya ti da na a du ku si me ko na ne a di ne ya na ingonwo inwa ya jinji tu ya ndole ruwa na ido itali
2: ar lua minji se lua dia
1: ha
2: lua minji se lua di
1: hai
2: mule passe legum tu tu gine ni nakar
3: lafta jiresko katu ya david
2: zia grandi
3: hai gonu arsen i kara ar ne ada
4: mar ne baba
3: ai ya kara chesi ka pun do bi dinga ne talu ba simba wa lu solobi na pun ne ba jardine to mama tu na kito mi bere down lu orum tu doko che donko bam java mina sinasi abe kulare banban ba jene no abe banban
1: mi ala mer fitaya men jua gol konya dube madngonwa asen dunye biya ha ye madam gono ayi tube nga marto ku to auna ditu
3: marto
1: ha ku nga auna ditu asae dunya diga ran diga to batye again matu la dani
3: da je kesel ba biba opane
1: ya ke tu tol konawe kira jingo passer bishop mono junior na email siman ke kisibe foka jino jukla diwatona ron ja duan dona ne ha la ik margare ye tag matu ye ja jelim kete kam tala
3: maji tale no jiba opane dale ile ito no jige e quando vale
1: e tudo bem
3: me quando dá se ele tu embaide
1: isso
3: anda tu no gigato da na surulba male pa makimede quando yule bai un kede unda da patara da mang ni leva tu no gigado no gigango
1: na yule bai e quando aí o e bond aí o cani e tinha que grave kadungo na un kon e no kon dindana ne kad dindanan
3: maji
1: na aji
2: program je ngabo
3: ya
2: program je tu ya na
3: daje program je
2: ha ku to bo je ne na dun tu je ne tu
3: maji ga bedele daje le mun daje rim kenya
2: ri toy
3: unda iri me bede ki bare dina program ya paine le mato bede ki da je da tura do yo do paine lo unda iri kene ya
2: ye me ka kula je gi da be be to bas je ne je ba
3: no to bas je no ba me mare magra timoy ba misin
2: ha
3: magra timoy
1: ha jidesko mi yemel ke ki bayan eh ai re dan ke te in ko boge ai ran ke te Jiko jadra gosit la jadra merci de ha ya yanga
3: e gu normal magda timoy ba pa
1: timoy la ira
3: wala to talenje no jije ba ya pana ko arke de buar ke de malig kan me magda timoy de ngon maman
1: hay ye ta joma kani gera timoy ane parce que gu jadra jadela ye kan wo ngo ka na si ane
0: baba wo ba malam tongoni la nyane de jimdi ba ne da am makulai
1: ye ta do
0: timoy gidi pale Yule, Yael Gudumba, that program le mad marriage down. Jigitin says it till I tardono. I can taboo and do the good girl. Don't do that kid or you do that pata. Born to dead be. Gusla and to Jim the Bay,
1: Tidibe,
0: Nedel Benole, Mala Missinelli, a column in Yandali, Nigel, Maritunda can come back out, Daddy Colvan,
1: say,
0: Bon Lejeva Tokulu, Daddy Kuledale, Ibola, Kuavisno, by your bonnet, Iaway to Jangavano,
3: Gulum Yilatar, Corvacino, Taibania, Eatunjeyun, Acosla Pudia, Padiban, but me be one the moment to you, Wala, Bobia, and back to you. Bobby atunje yul ba datar gun uri patar ga men non doje bobby atunje yul le ko le le waaw ne nu ci ci sene le dis dami ko ko ngum ko me ko ba dis
4: la babu
1: passer passer
4: passer pas possible passer aussi male moda ule deja dagi la berle dame moya
1: ah hay alfa madam alfa la
2: alfa il est dit laisse male le dire ora
1: ngo dis alfa
2: laisse male le dire
1: ah ngo ah
5: hai yene sama hai nga bhai tu nai ya be
2: hai na dile tu ya le
0: de ko zigi de
2: ko be ya hai se namba
6: hai ka bafa bafa nga
5: ta puto la
6: le do we demand de puto li tanga mi mo puto li ya
5: le nga le gi u ne gi do mu wa ti do si si be wa da me wa ne ga
6: lo
5: ka da da
1: sa la puto ye da ko
5: da ko
1: jenta
5: da ko gare di
1: a re di
5: da ko gare di ga le man mar le ba gare le ba ba me ingira ba amam de je taluma le ba ya de kan yi bil biyo ba do pura mari le gude le ba ji de ni ba ba ji se le gi kara jotu ya tur kura mari ja Si.
4: Nele ala le tu no kene kulba.
5: Il tai.
4: Nele ala tu no te. nene ala da akostipa karumba jigji nova ula si biwa ha
1: chai talwe
4: a ile jim gawa
1: jim
4: ha
2: jim
1: jila timalwa to
4: a jim aguta to ban
1: jim
4: ha ile jim ba ba ta kun kudura kula
2: hai gasa wase
4: bele la gorje yawa
1: am bete loin doti am lan kam nam sotna la yalam dan machia
4: a wo yongon mien ja don kai a a moya men negr kid jenene mbaya kudungu bogne tunane ndokara ile timu kwa tunajiga tukne mbaya kuduma kudene a logo bole neta marto iwon tinde bai gurjinya me talala da dumsitos now si bai tenerwa thank you jemba ka ndoku twinan ngaba enda aka parti jemba le torje ndusi mbaya kudum tone toje kaya yo kaya ba wi batone
2: pasteur ya fabi ban
4: toyo kaya ba
3: wi wai ko simo wai ko jile mensi ba
1: jile mensi
3: pasteur pasteur simo ne mato no bi simo ne mto jile mensi
4: ko ni marlen
6: ani mo da kai
4: David, when did you learn that out of one?
2: Imagine.

radio chat cartou dina jonga to dromi cre dina juma korgol ma kando ka diran dare ta turu ma muta gasara technicien le ma ndone bolda bo wujudi tarje do bedi wujudi berje wati me ka jamala to unda ka me ko kula jidi ma to da to wan telum ga yus ko kanje kilami telum le dina jomba da bere mark ngana sisibi pay pa wato da to ne kan kula rondo badlem kan kos gyan sar sar de no de singamong la merci le si